aywa yarnya jakoreje yo wotuna makay borka gujir bara matun ka goro borka gugoro ramatun ka kay kanina bara yerse yematun ka kay irganda se irganda irganda